0: farautar maharan da kuma ceto dalibai da kuma malaman su domin a sake hada su da iyalansu. Kuma a halin da ake ciki, kwamishinan 'yan sanda ya sake tura wata tawagar jami'ai domin kara azama wajen tabbatar da cewa an ceto yaran.
1: Kakakin rundunar 'yan sanda jihar Oyo. To, jami'an hukumar DSS a Najeriya sun kama tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i bayan kotu ta bayar da belin sa kan naira miliyon 100. Jim kadan bayan da kotu ta bayar da belin sa kan tuhumar da hukumar ICPC ke masa, jami'an DSS suka kama tsohon gwamnan El-Rufa'i kan zargin datsar wayar mashawarcin shugaban Najeriya kan tsaro Malam Nuhu Ribado. To, sakamakon yadda kwamitin tantancewa na jam'iyyar APC na ƙasa ya gudanar da ayyukansa wajen fidda 'yan takarar majalisun tarayya a faɗin Najeriya, wasu 'yan majalisar ba su samu damar takarar zaben shekarar 2027 ba, yayin da wasu ke tunanin an yi kumbiya-kumbiya. Koya masana a wannan ɓangaren ke kallon yanayin, Dr. Nazifi Wada Salisu, wato mai gatari masanin siyasar ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya.
2: Waɗansu shafafu da mai su yi amfani da screening ɗin wajen bawa waɗanda suke so dama. Wannan shine babban abin da yake kawo ma matsala ɗin, ko kuma wajen dakile wanda ba a so ya kai. Ko a wurin screening ɗin na majalisa, misali in an zo na da ministoci ko wani abu, akan yi amfani da irin wannan dama. Kaman a farkon shigo gwamnatin nan, mun ga yanda aka ce waɗansu sun rubuta ƙorafi, aka yaƙi tantance waɗansu daga cikin wayanda shugaban ƙasa ya rubuta da niyyar zai naɗa su ministoci. So akan yi amfani da irin wannan a dakile mutum a gurin screening. To irin wannan kuma idan shi wanda aka dakile din yana da madafa, yana da ƙarfi, to anan shi ma zai nuna ƙarfinsa, to wannan yana wanzar da wato wannan hayaniya ko tumamar yanayi na siyasa.
1: Masanin siyasar ƙasa da ƙasa kenan a Najeriya. To, a jamhuriyar Nijar, majalisar ƙolin musulunci ta ƙasa ta tsayar da ranar 27 ga watan Mayu a matsayin ranar bikin babbar sallah ko Eid al-Adha. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Lahadi ta kafar talabijin ɗin ƙasar, majalisar ta ce ranar wadda ta yi daidai da 10 ga watan Zulhijja na kalandar musulunci za ta kasance ranar bikin sallar layya a duk faɗin ƙasar. Majalisar ta yi amfani da damar domin jajintawa al'umma game da halin rashin tsaro da ke addabar wasu yankunan ƙasar. A Ghana, shugaba John Dramani Mahama ya sanar da shirin da ƙasarsa ke yi na ficewa daga cikin shirin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce ƙasar na ƙoƙarin dogaro da kanta a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin ƙoƙarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya.
3: Ghana lost $78 million.
4: Ghana ta yi asarar dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzaɓin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar ƙanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030, kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
3: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
1: Shugaban Ghana John Dramani Mahama. To, an yi arangama mai zafin gaske tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a birnin Nairobi, Kenya da kewaye, biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a fadin kasar. Shamsiyya Haruna ta haɗa mana wannan rahoto.
5: Masu zanga-zangar sun tara manyan hanyoyi inda suka ƙona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai dai rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonan tsohuwa da harbe-harbe a saman iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aiki ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta kasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 23, inda farashin diesel ya tashi da kusan shilin 46 kan kowace lita. Masu motocin bus wato matatus da masu tuka taxi haɗi da 'yan babura ko kuma boda-boda da manyan motocin dakon kaya duk sun ajiye aiki, wanda hakan ya sa dubin dubatar mutane tafiya a ƙasa. Kafin tafiya yajin aikin, ƙungiyoyin sufuri sun sanar da ƙarin kashi 50 na kuɗin mota ga duk wanda zai yi tafiya. Jami'an tsaro sun riga sun kama mutum aƙalla 225 a faɗin ƙasar sakamakon hargitsin da aka samu yayin zanga-zangar. Ministan kuɗi na ƙasar John Mbadi ya bayyana cewa tsadar man ta samu asali ne daga koma bayan da aka samu a kasuwannin duniya saboda rikicin gabas ta tsakiya kuma gwamnati na kokarin sama da masu ruwa da saki domin lalubo mafita.
1: To hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar da cutar Ebola ta saki a jamhuriyar Congo da kuma Uganda a matsayin barazana ga lafiyar al'umma a sassan duniya. Sai dai hukumar ta ce a wannan karon girman barazanar Ebola bai kai na annobar corona da duniya ta sha fama da ita ba. Don haka babu bukatar rufe iyakokin kasashe. Hamshakin attajir nan na Afrika kuma ɗan Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya sanar da aniyarsa ta ƙara zuba hannun jari a babban aikin masana'antar takin zamanin Habasha daga dala biliyon 2.5 zuwa sama da dala biliyon 4. Wannan ƙarin zai tallafa gaya wajen samar da wutar lantarki da wurin haɗa takin zamani da buhunna da wasu ayyukan da za su kawo ci gaba. Kabiru Muhammad Dambauci ya haɗa mana wannan rahoto.
6: Shugaban kamfanin na Dangote, Alhaji Aliko Dangote ne ya sanar da wannan sabon shirin ranar Lahadin nan a garin Gode na ƙasar Habasha, lamarin da yake zuwa bayan ziyartar wurin aikin tare da Prime Minister ƙasar Dr. Abiy Ahmed domin tabbatar da yadda aiki ke gudana. Ƙara zuba jarin da zai taimaka don samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 120 da wurin haɗa takin zamani na NPK. Tan miliyan 2 da kuma buhunan leda na zuba kayayyaki. Kamfanin na haɗin gwiwa ne tsakanin Dangote da hukumar zuba jari ta ƙasar Habasha, wato Ethiopian Investment Holdings a Turance, wanda ake sa ran zai riƙa samar da tan miliyan 3 na takin zamani a duk shekara da zaran ya fara aiki. Daga ƙarshe ana sa ran wannan haɗaka za ta rage dogaro da takin da ake shigowa da shi daga wasu ƙasashen, sannan zai bunƙasa noma tare da samar da ƙarin abinci a yankin gabashin Afirka.
1: To ƙasar Botswana ta soke a hukumance dokokin da suka tanadi hukunci mai tsauri kan mutanen da aka samu da laifin aikata luwaɗi ko maɗugo a ƙasar, abin da yasa ta zama ta farko a nahiyar Afirka. Wannan da ya biyo bayan hukuncin kotun kolin ƙasar da ya soke dokar da ya bayyana a matsayin wacce ke tauye haƙƙin ɗan adam. A baya-bayan nan dai ƙasashe da dama Afirka ciki har da Senegal, Ghana da Mali da Burkina Faso dukkansu sun tsaurara dokokin yaƙi da masu aikata auren jinsi a ƙasashensu. Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu ƙasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta riƙa tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahali musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto.
7: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz. Bayan da Amurka ta kaddamar da yaki a kan da ranar 28 ga watan Fabrairu ne, Iran ta kulle mashigin na Hormuz wanda ke wakiltar kaso mai yawa na hada-hadar kasuwanci ta ruwa. Kuda yake an samu sassauci a mashigin bayan yarjejeniyar da ta faro aiki a ranar 8 ga watan Afrilu. Sai dai hatta cikin sharuɗin shiga tattaunawa da Amurka da ta mika, Iran ta nananta buƙatar amincewa da ita a matsayin mai cikakken iko da mashigin. Iran ta bayyana cewa yanayin zirga-zirgar jirage ba zai taɓa da wa daidai a mashigin na Hormuz kamar yadda yake gabanin faro yakin da Amurka ta kaddamar akan ta ba.
1: To ministocin kudi na kasashen kungiyar G7 ta mafiya karfin tattalin arziki a duniya sun fara taron su a wannan litinin a birnin Paris na Faransa a daidai lokacin da duniya ke fuskantar rikicin kasuwanci da na siyasa. Kasashen da suka turo tawaginsu a taron sun hada da Jamus, Birtaniya, Canada, Amurka, Italiya da Japan, sai kuma Faransa mai masaukin baki. A tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su mayar da hankali kan lalubo hanyoyin rage tasirin rikicin gabas da tsakiya a ƙasashensu. Wasu Modi sun bukaci gwamnati da ta bujuro da wani tsari zai tilasta wa iyalai a ƙasar ƙara yawan haihuwa da zummar magance matsalar ƙarancinta da ake fuskanta a 'yan tsakanin nan. Inda ya ce ƙasa mafi yawan jama'a a duniya, inda take da mutum biliyon 1 da miliyon 400 da 'yan kai, Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa adadin al'ummar kasar ka iya karuwa zuwa mutum biliyon 1 da miliyon 700 daga nan zuwa shekara 2060. Dakarun Isra'ila sun bayyana tafke wato jiragen ruwa da ke cikin tawagar kayayyakin agaji da za a kai Gaza a wannan Litinin. A makon da ya wuce ne tawagar jirage dauke da dimbin kayan agaji waɗanda mafasu fafatka ke yi musu rakiya tabbar Turkiya a hanyar ta isa Gaza don tallafawa al'ummar Falastinu da ke cikin mawuyacin hali. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana tawagar da shirin haɗa baki da ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami. A makonnin da suka gabata ma wani ayarin jiragen ruwa da dama ya isa a Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da tsare wasu 'yan fafatuka a ƙalla guda 10 waɗanda ta ce sun shiga ƙasar ne da hukumar haɗa baki da ƙungiyar Hamas. To labaran kenan. Kuma take labarin wasannin Nura Ado Suleiman ya shigo.
8: To haka yake Malam Umar, kasashen Afirka ta Kudu da Botswana da Namibia da kuma Zimbabwe sun gabatar da bukatar neman a basu damar karbar bakuncin gasar cin kofin kasashen Afirka ta 2028.
1: To kai.
8: Muddin kuma hukumar CAF ta amsa wannan bukatar ta su zai zama karo na farko da kasashe hudu a lokaci guda za su hada gwiwa su karbi ita bakuncin wannan gasa ta kasashen Afirka.
1: Haka.
8: To duk da cewar a Afirkan hakan bakon abu ne, matakin kasa da kasa ba sabon abu bane domin a shekarar 2020 kasashe 11 ne suka karbi bakuncin gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai, yayin da kuma kasashen Ingila da Scotland da Wales da kuma Ireland su ne za su karbi bakuncin gasar kwallon kafar ta kasashen Turai a shekarar 2028 da muke magana akai. To dan wasa mai tsaron baya na Real Madrid Dani Carvajal zai wato bar kungiyar tasa, zai yi mata adaba kenan a karshen kakar wasa bayan da ya shafe shekaru 1-1-1 har 23 tare da ita, wanda kuma a cikin ta ya taimaka wajen cin kofuna 27 daga cikin su har da 6 na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai. Kaga shi kadai ya fi wasu kungiyoyi ma yawan kofunan gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai, ba sai na ambace su ba. To idan za a iya tunawa lokacin da ya fara haskawa a Real Madrid a ajin wato matasa kenan, yana da shekaru 10, bayan ya yi shekara 10 a nan sai ya tafi Bayer Leverkusen a shekarar 2012, daga baya ya dawo ya shafe shekaru 13 a cikin tawagar farko ta ita Real Madrid din. To da yake muna batun ƴan wasa ne, bari mu tsallaka matakin ƙasa da ƙasa mu je ga Brazil, domin tauraron ƙwallon kafar Brazil din Neymar ya yi watsi da masu sukar batun sanya shi cikin tawagar ƙwallon kafar ƙasar da za ta wakilce ta a gasar cin kofin duniya.
1: Kasan kwanaki 25 ba.
8: Rabon da Neymar ya haskawa Brazil tun shekarar 2023 saboda fama da yi ta yi da raunuka, wanda kuma kasan shine hana shi dadewa a gasar cin gasar kwallon kafar Saudiya bayan da ya koma Al Hilal daga kungiyar PSG
1: kenan. Bayan da ya nemi kuɗi daga
8: ciki. To halin da ake ciki tuntuni dama Brazil sun ware jerin ƴan wasa 55 wanda daga cikin su za a zabi guda 26 da za a tafi da su a Amerika. To wani lokaci ko dai a yau ko kuma a gobe ko dai a cikin wannan mako Neymar zai san matsayin sa.
1: To Nura sai a bibi kafafun kenan domin ƙarin bayani ba.
8: To barka da kokari.
1: Yanzu kuma sai shirin tattalin arziki, muna tare da Nasiru Sani.
9: To barka da aiki. To a shirin namu dai na tattalin arziki, shugaban rukunin kamfanonin Dangote wato Aliko Dangote kenan ya bada tabbacin himmatuwarsa wajen bunƙasa wadatar abinci a faɗin nahiyar ta hanyar saka wadataccen jari a harkar samar da isasshen takin noma.
1: Haka.
9: Dangote ya ci gaba da cewa nahiyar tana da duk wani abin da ake da bukata wajen samar da abinci ga kasashen duniya gaba ɗaya, ba iya Afirka ba.
1: Sosai makwa.
9: To sannan shugaban rukunin kamfanonin ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi ga manema labaru a kasar Habasha a wata ziyarar aiki kasar, inda Prime Minister kasar ya tarbe shi tun daga filin saukan jiragen sama, kuma daga nan ya kai shi sashin da za a gudanar da waɗannan ayyuka inda kamfanin yake.
1: Ai shi ka san wannan yakin na rikicin gabas tsakiyar nan ya
9: to Allah ya kyauta.
1: Yaki ba ga amma shi yayi masa
9: to Allah ya kyauta. Sannan Dangoten da ya bayyana cewa karancin kayayyakin noma na ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa karancin abinci a ƙasashe da dama.

0: dangane da bikin kamar haka.
1: To a gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata. To amma na biyun nan ya bambanta da na farko. Domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata. Akwai kwamishiniyar mata, akwai bangaren hisba, ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro. Kuma kowannensu ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa, irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma. Gaskiya na yi farin ciki ba kaɗan ba.
0: Nura Ado Suleiman, Lagos, RFI.
2: To yanzu haka ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi dangane da sanarwar da Amurka ta fitar ke cewa ta kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Najeriya. Labarin da daga bisani hukumomin tsaron ƙasar ta Najeriya suka tabbatar. To domin jin ƙarin bayani a game da wannan ɗan talikin da ake cewa an kashe shi, Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Dr. Kabiru Adamu na cibiyar da nazari kan sha'anin tsaro da ke Abuja, ga kuma zanta wasu da ta gudana.
3: Shi wannan taliki shugaba ne a kungiyar daular Islamic State wadda ke Afrika ta yamma, kuma an haife shi ne a 1982 a garin Minok. Har ma bayani na baya-bayan ne na cewa sana'arsa da ya yi na ƙarshe kafin ya shiga kungiyar ita ce sana'ar gidan aski haka baba, irin wanda matasa ke yi. To bayan da kungiyar ta rabe biyu, ɗaya ta tsaya matsayinta na Jama'atul Ahli Sunna Dawat Walja, ɗaya kuma ta koma daular Islamic State wadda ke Afrika ta yamma a shekara 2016 kenan, shi sai ya bi daular wadda take ta koma daular Islamic State Afrika wadda ke Afrika ta yamma. To a taƙaice dai ga lokacin ne ya fara fice.
4: Shi wannan Abu Bilal Al-Minuki ɗin kamar yana da wani tasiri ne a kungiyar har kashe shi ya zama wani labari.
3: Ya girma har ya kai matakin shugaba kungiyar Islamic State wadda ke Afrika ta yamma, shugaba a bangarori biyu nata, bangaren gudanarwa da bangaren shirye-shirye, inda take shirya yaki da shirya alaka tsakanin kungiyar da sauran daulolinta wanda suke wannan sashi na Afrika, wato yankin Sahel da sashin tafkin Chadi.
4: To an kashe shi kamar me zai iya sauyawa bayan kashe shi?
3: Na farko dai ya nuna tasirin wannan haɗaka da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka. Wannan shine karo na farko wanda rundunar sojan Najeriya da taimakon rundunar sojan Amurka ta kai hari a sansanin wannan kungiyar har ta kai ga kashe komanda da kuma yadda muke ji da sauran muƙarabansa. To wannan gaskiya zai jefa tsoro da shakku a cikin kungiyar. Bayan da aka kashe Abubakar Shekau da kuma wayansu shugabanninta, tsarin ta take bi yanzu tsari ne wadda take baibaita dama, tana da shugabanni daban-daban, wanda kuma kashe ɗaya daga cikinsu ba dole bane wani tasiri sosai a cikinta, ma'ana suna da hanyoyi na ci gaba.
4: To sanarwar kashe wannan da ake bayyana shi a matsayin jigo a ta'addancin Najeriya ta fito ne daga Amurka. Kamar anan wace rawa Najeriya ta taka?
3: Kamar yadda ka ce ta kasar Amerika ta fara fitowa, amma daga baya ita ma Najeriya ta fito da bayanai wadda ya nuna cewa haɗaka ne, kuma an yi amfani da dabaru ciki har da ƙarfin soja na sama da kuma ƙarfin soja na ƙasa. An kuma so a kama shi, to amma irin turjiya da ya nuna shi yasa ya kai ga a kashe shi.
4: Amma a wannan ranar da ake cewa an kashe shi, a wannan ranar kuma ake ba da bayanin cewa 'yan ta'addan da ake fadar su sun kwashe ɗimbin ɗalibai a jihar Borno.
3: Ka san na ce ita kungiyar bayan da aka kashe sauran manya-manyan shugabanninta sai ta canza tsarinta. Sani na dai a baya-bayan na akwai shugabanni daula-daula take da shi kusan guda huɗu, kuma kowane daula yana da shugabanci. Irin wayannan hare-hare da kake gani ana kaiwa, su wayannan daulolin su suke kaiwa.
4: Amma wasu za su ce watakila da Amurka wannan abun ta hana maimakon kashe wancan.
3: Dambu ake cewa yin yawa bai jin mai. A takaice dai shi wannan kokarin kashe shugabannin, kamar yadda nake faɗi kullum, sai an bi shi da matakai na hana walwalan kungiyar nan, da matakai na hana yadda suke samun kuɗaɗe, hana yadda suke samun makamai, da kuma hana dama da suke da shi na tattara bayanai.
4: A can baya Najeriya ta ce ta kashe wannan ɗan ta'adda, aka waye gari aka ce yana raye. Wannan yasa watakila ko a wannan karin ma akwai masu shakka.
3: Ba za a rasa wannan shakkan ba, ko banza dama an saba haka nan, inga ba za ka manta ba shi Abubakar Shekau, ai kusan lokutan da aka ce an kashe shi na da yawa kafin daga baya aka zo aka kashe shi din.
4: To Dr. Kabiru Adamu, muna godiya sosai fa.
3: Yawa, ni ma na gode.
2: To ga da Abdulkarim da bakon shi Dr. Adamu na cibiyar Bikon dake Abuja a Najeriya. To ga su daga cikin kanin labaran da kuka ji. Dakarun Amurka da na Najeriya sun sanar da kashe 'yan ta'adda a kalla 20 a wasu sabbin hare-hare da suka kai da yammacin jiya Lahadi a arewa maso gabashin kasar. Zanga-zanga ta sake barkewa a birnin Nairobi, Kenya da kewaye kan tsada da kuma hauhawar farashin man fetur a fadin kasar. Mahukunta a jamhuriyar Niger sun sanar da ranar 27 ga wannan wata matsayin ranar babbar sallar layya ko Eid al-Adha. Iran ta kafa hukuma ta musamman da za ta rika kula da mashigin Hormuz a daidai lokacin da ministocin kudin kungiyar G7 ta mafiya karfin tattalin arziki na duniya suka fara taron su a Faransa da nufin dalibo hanyoyin rage tasirin yakin a kasashen su. Haka cikin labarin kungiyar su masu fada a ji sun bukaci Narendra Modi da ya bujiro da dokar kara yawan haihuwa a kasar. Tuma da Allah yanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta.
5: Rayuwa ta.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara. Tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da ma tarbiyyar yara. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta bukaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai.
5: Rayuwa ta.
6: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum. Ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci, amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale tattare da dore, musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara. Wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijinsu, wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure. Malama Maryam ta bayyana min cewa
7: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri, to bana dafa abinci da wuri, haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri. Ni kuma da naga ina da rizin ina kuma naga suna girkin su, kai nace gaskiya na daina kaiwa.
6: A gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito. Malam Sale ya bayyana min cewa
8: da na lura ana yawan samun sabani waje bangarori biyu, sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare.
6: Duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada. Malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
9: ni da gaskiya bana dore, kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya, sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wa sirarka, saboda kin ga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba, sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sirarka. Ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya.
6: Na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida. samun.
5: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni, wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma sai akwai bambanci sosai da sosai, wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfaninta yawa, domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi. Kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya ba wa ƴan uwansa abinci, to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayansu, ta ma a bar mata nata ta dafa kayanta.
6: Da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su haɗa hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane ɓangare.
10: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa.
11: Shinda ne aure dai nake wannan al'adar dore, amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba, amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore. Abinci ne ake kaiwa gidan surukai. Yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka, baka da lafiya za a yi maka uzuri. Amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta. Challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba. In za su tafi za su bubbude a hanya su gama jagwalwalo, to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba, za a yi tunanin ko haka ne ka zuba abincin, kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi. A kinga wannan babban challenges ne, za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka, a kinga ba dadi. Amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka, ai kai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai ka dora.
6: Ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne, wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kin ga wanda zaki.
11: Eh to ya danganta. Kin ga abincin in tuwo ne in samo ne kin ga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu. In shinkafa ce kuma tunda kin ga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano. Ya danganta dai. In taliya ce kin ga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu.
6: Wani fata kike da shi akan wannan al'ada, shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya?
11: Ba zan ce babu ita ba, amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba, ai sun wuce wannan matsayin. Yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so, suke son su ci su dora su dafa da kansu, ai ba sai an dafa an kai musu ba. Saboda wannan dafa a kai musu mai yiwuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba. Su da kai abin da suke so, kin ga kawai wanda suna dafa abincinsu ai ya.
12: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
13: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
13: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malama Zainab Amma, dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Muhimmancin dore, idan kana da nan gaba da kai, kai su komi su za su je su yi noman haɗin su gire su kawo. Amma inda ba matar babban wa ita take, ya yi kin gana lokacin jatumarsu, ita ma da Allah bai sa ta samu sirikar da ta hutar ta ba, ita ke abincin.
6: Da matan da suke kamar su yi surfe su yi menene, matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abun?
14: Oh, matan yanzu kamar ba mai gina ne ba, ai ba da kulkulin nika ba za su yi ba. Ba su yi ba surfe, su yi surfe su yi nika, ai dai kara yi abinci.
6: Kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata?
14: Ah, kamar ita wayansu za ta danganta. Ai da kai wayansu da wuri ake musu biki, wayansu ba sai san da iyayen suka shirya, amma in ana zaman lafiya duk da ɗaya ko aboki ya zama ce batta baki abinci, inda yake na abinci sauda. Ya lokacin da muke zaune kan da ni kaɗai ce ina aiki ba wanda ban yi ba, za mu yi sirfe mu yi nika mu yi tuwo, za mu yi sirfe mu yi daka mu yi fura, duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
6: Tsawon wani lokaci kike dauka kina yi wa mutum dore a lokaci?
14: Iyo, ina fara dai tun safe har la'asar. Har la'asar ina haɗa dakan fura nan, to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin.
6: Yan mata musamman na yanzu da irin su
15: dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
14: Wato gungo da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin da ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
10: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
16: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
10: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunan ku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
2: To madalla, a gaida Zainab da wannan shirin.
17: RFI.
2: Yanzu kuma za mu je zagaye na biyu da labaran. Jami'an hukumar DSS a Najeriya sun kama tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i bayan kotu ta bayar da belinsa kan naira miliyan 100. Shin kadan bayan da kotun ta bayar da belinsa kan tuhumar da hukumar ICPC ke yi masa, jami'an DSS suka kama tsohon gwamnan El-Rufa'i kan zargin datsar wayar mashawarcin shugaban Najeriya kan tsaro Malam Nuhu Ribadu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar jami'anta 17 a harin da 'yan ta'adda suka kai makarantar Forasta kwararrun sojoji ta Buniyadi a jihar Yobe ranar 8 ga watan nan da muke ciki. A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan kasar Antoni Okone Fidel, rundunar ta ce 'yan bindigar sun kai hari ne makarantar da misalin karfe 1 dare inda suka yi ta harbin kan mai wadawabi. Akalla mutum guda ya rasa ransa a Kano yayin wata zanga-zangar da matasa suka gudanar jiya Lahadi domin nuna hushinsu kan yawaitar har-haren 'yan bindiga a karamar hukumar Gwarzo ta jihar. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun datse hanyar da ta tashi daga Dayi zuwa Gwarzo a iyaka da jihar Katsina, abinda ya haifar da arangama tsakaninsu da jami'an tsaro. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Kiyawa ya shaida cewa hukumar suna aiki da gwamnatin Kano don dawo da doka da oda. A jamhuriyar Nijar, Majalisar Kolin Musulunci ta ƙasa ta tsayar da ranar 27 ga watan Mayu a matsayin ranar bikin babbar sallah ko Eid al-Adha. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Lahadi ta kafar talabijin ɗin ƙasar, majalisar ta ce ranar wadda ta yi daidai da 10 ga watan Zulhijja na kalandar Musulunci za ta kasance ranar bikin sallah laya a duk faɗin ƙasar. Majalisar ta yi amfani da damar domin jajintawa al'umma game da halin rashin tsaro da ke addabar wasu yankunan ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar Ebola da ta saki a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Uganda a matsayin barazana ga lafiyar al'umma a sassan duniya. Sai dai hukumar ta ce a wannan karon girman barazanar Ebola bai kai na annobar corona da duniya ta sha fama da ita a baya ba, don haka babu bukatar rufe iyakokin ƙasashe. Hukumar lafiya ta duniya ta fitar da sanarwa a jiya Lahadi bayan da alƙaluman jami'an lafiya suka bayyana cewa mutane fiye da 300 ake tattaunawa sun mutu sun kamu da cutar ta Ebola, yayin da wasu 88 suka rasa rayukansu. Kasar Botswana ta soke a hukumance dokokin da suka tanadi hukunci mai tsauri kan mutanen da aka samu da laifin aikata luwaɗi ko maɗugo a kasar, abin da ya sa ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka. Wadanda ya biyo bayan hukuncin kotun kolin kasar da ya soke dokar da aka bayyana a matsayin wacce ke tauye haƙƙin ɗan adam. A bayan nan ƙasashe da dama a Afirka, ciki har da Senegal, Ghana da Mali da Burkina Faso, dukkansu sun tsaurara dokokin yaƙi da masu auren jinsi a ƙasashensu. Ministocin kuɗi na ƙasashen ƙungiyar G7 ta mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya sun fara taronsu a wannan Litinin a birnin Paris na Faransa, a daidai lokacin da duniya ke fuskantar rikicin kasuwanci da na siyasa. Kasashen da suka tura tawagoginsu a taron sun hada da kasashen Jamus, Birtaniya, Canada, Amurka, Italiya da Japan, sai kuma Faransa mai masaukin baki. A tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su mayar da hankali kan lalubo hanyoyin rage tasirin yakin gabas ta tsakiya a kasashensu. Wasu masu karfin fada aji a gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi sun bukaci gwamnati da ta bujiro da wani tsari zai ci da stawa iyalai a kasar kara yawan haihuwa da zummar magance matsalar karancinta da ake fuskanta a yan tsakanin nan. India ce kasa mafi yawan jama'a a duniya inda take da mutum biliyon 1 da miliyon 400 da yan kai. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa adadin al'umma kasar ka iya karuwa zuwa mutum miliyon 1 da miliyon 700 daga nan zuwa shekarar 2060. Dakarun Isra'ila sun bayyana cafke jiragen ruwa da ke cikin tawagar kayayyakin agaji da zai kai Gaza a wannan litinin. A makon da ya wuce, tawagar jirage dauke da dimbin kayan agaji waɗanda masu fafutuka ke musu rakiya tabbar Turkiya a hanyar ta isa Gaza don tallafawa al'ummar Falastino da ke cikin mawuyacin halin matsi. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana tawagar da shirin hada baki da kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami. To sake yin bin labarin yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
17: Umar Sani shirin nishadin zai fara ne da labarin yadda kotu a kasar Sifaniya ta wanke shahararriyar mawaƙiyar nan ta kasashen Turai wato Shakira daga shari'ar harajin da take fuskanta, yayin da kotun ta umarci gwamnatin kasar ta mayar mata da dala miliyan 64 da aka ci ta tara. An dai ci tarar mawaƙiyar ce kan harajin shekarar 2011 saboda yadda mahukuntan kasar ta Sifaniya ba su iya ba da tabbacin mazauniyar kasar ce ba, kamar yadda kotun da ke da zama a birnin Madrid ta shaidawa mahukunta. Dokar kasar ta fayyace cewa kafin mutum ya fara biyan haraji sai ya shafe akalla wato kwanaki 183 yana zaune a cikinta, inda kotun ta ce mahukuntan kasar sun shaida cewa shahararriyar mawaƙiyar wato Shakira ya kwanaki 163 ta shafe tana zaune a kasar bata cimma adadin da doka ta shar'anta a fara biyan haraji ba. Sai kuma labarin da ke cewa hukumar ta ci fina-finan jihar Kano ta dakatar da wasu jaruman kanewar guda biyu, wato Adam Garba da Amina Uba Hassan, daga taka rawa a harkar duk wani shiri da ya jibanci na fina-finai na tsawon shekara guda a jihar. A cikin wani sakon jawabin mai magana da yawun hukumar Abubakar Sani ya ce hukumar ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon wani bidiyon jaruman biyu da ke zagawa a cikin wani shiri a wani yanayi da ya saba tarbiyya ta doka da al'adar al'ummar yankin gaba ɗayansa. Wannan yanayin ya haifar da cece kuce da tofin alatsi ne da kuma dai maganganu ta kowane bangare daban-daban, saboda ganin yadda suka yi ya saba shari'a ta addini. Sai a shagata da wannan.

0: hada da kasashen Jamus, Birtaniya, Canada, Amurka, Italia da Japan sai kuma Faransa mai sauƙin baki. A tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su mayar da hankali kan lalubo hanyoyin rage tasirin yakin gabas ta tsakiya a kasashensu. Wasu masu karfin fada aji a gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi sun bukaci gwamnati da ta bujiro da wani tsari zai ci da stawa iyalai a kasar kara yawan haihuwa da zummar magance matsalar karancinta da ake fuskanta in tsakanin nan. India ce kasa mafi yawan jama'a a duniya da take da mutum biliyon 1 da miliyon 400 da yan kai. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa adadin al'ummar kasar ka iya karuwa zuwa mutum miliyon 1 da miliyon 700 daga nan zuwa shekarar 2060. Dakarun Isra'ila sun bayyana cafke jiragen ruwa da ke cikin tawagar kayayyakin agaji da zai kai Gaza a wannan Litinin. A makon da ya wuce, tawagar jirage dauke da dimbin kayan agaji waɗanda masu fafutuka ke musu rakiya ta bar Turkiya a hanyar ta isa Gaza don tallafawa al'ummar Falastino da ke cikin mawuyacin halin matsi. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana tawagar da shirin haɗa baki da ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami. To sake yi na biyu na labarin, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: Don Umar Sani, shirin nishadin zai fara ne da labarin yadda kotu a kasar Sifaniya ta wanke shahararriyar mawaƙiyar nan ta kasashen Turai, wato Shakira, daga shari'ar harajin da take fuskanta. Yayin da kotun ta umarci gwamnatin kasar ta mayar mata da dala miliyan 64 da aka ci ta tara. An dai ci tarar mawaƙiyar ce kan harajin shekarar 2011 saboda yadda mahukuntan kasar ta Sifaniya ba su iya ba da tabbacin mazauniyar kasar ce ba, kamar yadda kotun da ke da zama a birnin Madrid ta shaidawa mahukunta. Dokar kasar ta fayyace cewa kafin mutum ya fara biyan haraji sai ya shafe aƙalla wato kwanaki 183 yana zaune a cikinta, inda kotun ta ce mahukuntan kasar sun shaida cewa shahararriyar mawaƙiyar wato Shakira ya kwanaki 163 ta shafe tana zaune a kasar, bata cimma adadin da doka ta shar'anta a fara biyan haraji ba. Sai kuma labarin da ke cewa hukumar ta ci finafinan jihar Kano ta dakatar da wasu jaruman kanewar guda biyu, wato Adam Garba da Amina Uba Hassan, daga taka rawa a harkar duk wani shiri da ya jibanci na finafinai na tsawon shekara guda a jihar. A cikin wani sakon jawabin mai magana da yawun hukumar Abubakar Sani ya ce hukumar ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon wani bidiyon jaruman biyu da ke zagawa a cikin wani shiri a wani yanayi da ya saba tarbiyya ta doka da al'adar al'ummar yankin gaba ɗayansa. Wannan yanayin ya haifar da cece kuce da tofin alatsi ne da kuma dai maganganu ta kowane bangare daban-daban, saboda ganin yadda suka yi ya saba shari'a ta addini. Sai a shagata da wannan.

0: Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunma wajen ci gaban Kannywood. Bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar tace fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto.
1: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fati Niger ta tada sunan mahalarta taron da aka yi a Kano kenan, inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga. Bashir Ibrahim Idris shine babban editan Arafai Hausa.
2: Ga mu a birnin Kano, ɗaya daga cikin biranen da muke tunkaro da su saboda masu sauraronmu da bibiyarmu a kafofin sada zumunta. Muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraronmu domin gabatar da wannan shiri, kuma muna fata abinda za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba ba wai ga al'ummar Kano ba, al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke yi domin su.
1: Bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron, kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka.
3: To alhamdulillah, wannan taro is what I have never expected. Gaskiya I'm ona ji daɗi sosai beyond yanda zaki iya wannan, saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs. The issues din da kika aka tattauna a nan wurin, shi women affairs take tackling kuma take handling, kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jihar Kano.
1: Farfesa mai nasara Kurfi, shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero, ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
4: To ba shakka gaskiya ni da agace ni wannan shiri ce, to faduwa ta zo dai da kan gaba saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International, kuma ina bibiyar ku dukkan abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake zakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya. Saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa, kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko'ina a duniya. Saboda haka wannan abu Allah Ubangiji ya inganta, Allah ya tabbatar da shi.
1: Daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajira Usman.
3: Abin ya sa na yi murna fiye da yadda ake zato, kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba. Yau ma kai aka kira mu waɗansu, yau ma suka sani to ba abin da za mu ce da wannan gidan rediyo, sai dai Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka ya ƙara bunƙasawa.
1: Sai kuma Fati Niger.
5: Gaskiya taron ya yi kyau sosai, ya burge ni sosai, abin ya taɓa ni sosai kuma ya burge ni. Ya kamata a ce a riƙa irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci.
1: Abba Al-Mustapha shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano.
6: Zamu kuma matsayin mu na gwamnati mun san mun regulators, kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar, dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba, wani abu ne bai ci karo da al'ada ba, wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba, kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu.
1: A ƙarshe, jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikinta dangane da bikin kamar haka.
7: To a gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata. To amma na biyun nan ya bambanta da na farko, domin a karon nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata. Akwai kwamishiniyar mata, akwai ɓangaren hisba, ga ɓangaren sarauta, da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro, kuma kowannensu ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa, irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma. Gaskiya na yi farin ciki ba kaɗan ba.
1: Nura Ado Suleiman, Lagos, RFI.
0: RFI. Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa. arewa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure kamar kula da gida da matar biyar yara Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jahar Jigawan Najeriya da ta bukaci a saka ya sunanta da kuma malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wanda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jahar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
8: rayuwata
10: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wanda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum koda yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijin su wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
11: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin dina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
10: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
12: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
10: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima ina baba ta bayyana min cewa
13: ni dai gaskiya ba na dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasu rarka saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda ace kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
10: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shi
14: to gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolin ta yafi amfanin ta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci to kawai ya basu kudi ko kuma ya basu abincin a ɗanyensa su dafa kayan su kuma a bar mata nata ta dafa kayanta
10: da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
15: shin da ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sirrai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi akin ga wannan babban challenges za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka akin ga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka akai ba wanka tunda dafawa kawai za kai ka dora
16: ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kin ga wanda zaki
15: to ya danganta in ga abincin in tuwo ne in samo ne kin ga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kin ga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kin ga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
8: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce yo babu ita ko kuma yaya
15: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayi yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda nan dafa a kai musu me yiwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransa yake so ba su da kai abin da suke so kin ga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
18: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
20: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su noman hadin su gire su kawo amma inda ba matar bubbanwa ita take yayin kin ga lokacin ya tumarsu ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta take abincin
21: kanta da yanda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abun
20: oh matan yanzu kamar ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nika ba za su yi ba ba su yi ba surfe su yi surfe su yi nika ai dai karaya abincin
21: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta hayayyafa ne ko kuma yaya ake mata
20: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da ɗaya ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda yake na abinci sauda ne lokacin da muke zaune kan da ni kaɗe ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sulfe mu yi nika mu yi tuwo za mu yi sulfe mu yi daka mu yi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi
21: tsawon wani lokaci yake ɗauka kina yi wa mutum dore a lokaci
20: yi yo in na fara ne tun safe har azahar hallasar ina hada dakan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu
21: mata musamman na yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke
20: a to gun ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya aiki ko ne ko gidan su kai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne su rika za ka iya yi mata za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya ko ita ma za ka iya za ku iya zaman za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya
9: tattaunawar Hafsat Abubakar da malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
22: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
9: tambaya a gare ku masu saurare shin akwai al'adar dore a yankunan ku menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada wace shawara kuke da ita akai sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: to madalla a gaida Zainab da wannan shirin
23: RFI
0: ga shirin mu na gaba
24: Bien,
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalai marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Nigeria. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Nigeria suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa ƴan bindiga sun kashe dalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Nigeria? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an daɗe ana ruwa ƙasa tana shinyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali saɓanin haka ko yanzu ma ba mu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, haɗakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya, ba ma kallon alheri a cikin haɗakar. Sai saƙon Yahaya da No Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu direban keke Lago da Babala Maram mai Alabo kasuwan Azare da Ustaz Babale Alagurno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin ƴan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shikuwa Sanusi Madatai da Magaran cewayi da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka, sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauran na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dan Kilba Hong daga Hong da Biliya Dreba Hong da Ibrahim Yahu da Jibrilla Aliyu. Mu fatanmu shi ne Allah ya ƙara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi ɗin ne na gaskiya. Allah ya ƙara tsare mana ƙasarmu Najeriya. Saifullah Husseini, ga saƙonka nan inda ka ce Amurka ba alheri ba ce ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai ɗorewa ba ce, babu alheri ga Amurka. Abbakar Dan Sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Banin Baka, tabbas muna jinjina ga sojojinmu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar ƙungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara ba da sa'a. Sani Ashahura Megoro BK, gaskiya in dai da gaske ne Amerika ta kashe jagoran IS, to abin ayaba ne. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, ɗaya daga cikin ɗan ƙungiya masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rechen jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin Daura da Lawali Dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka ƙirƙiro mana da gangan a ƙasashenmu na Afirka, musamman arewacin ƙasarmu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai ɗorewa, ƙarshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo, tare da fatan ku ji daɗin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin, yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aikina, musamman injiniyanmu ne.

0: fara fatan an shakata sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mamaji tai tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan film ke fama da shi a masana'antar shirye fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukan su da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan film din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba a cewarta hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta to amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi to Umar Sani gare ka
1: to gaida Nasiru Sani da wannan shirin
2: RFI
1: a ƙarshen makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunma wajen ci gaban Kannywood bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar tace fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoto
3: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fati Niger ta tada sunan mahalarta taron da aka yi a Kano kenan inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa
4: ga mu a birnin Kano ɗaya daga cikin biranen da muke tunkaro da su saboda masu sauraron mu da bibiyar mu a kafofin sada zumunta muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraron mu domin gabatar da wannan shiri kuma muna fata abin da za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba ba wai ga al'ummar Kano ba al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke yi domin su
3: bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka
5: To alhamdulillah wannan taro is what I have never expected. Gaskiya I'm ona ji dadi sosai. Beyond yanda zaki iya wannan saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs. The issues din da kika aka tattauna a nan wurin. She women affairs take tackling kuma take handling kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jahar Kano.
3: Farfesa mai nasara kurfi shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
6: to ba shakka gaskiya ni da aka gece ni wannan shi ce to faduwa ta zo dai kan gaba saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International kuma ina bibiya ku duka abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake tsakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da kuma duniya gaba daya saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko ina a duniya saboda haka wannan abu Allah ubangiji ya inganta Allah ya tabbatar da
3: shi daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajara Usman
5: abin ya sa na yi murna fiye da yanda ake zato kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawa ba yau ma kai aka kira mu wayansu yau suka sani to ba abin da za mu ce da wannan gidan radio sai dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kara bunkasawa
3: sai kuma Fati Niger
7: gaskiya taron yayi kyau sosai ya burge ni sosai abin ya taba ni sosai kuma ya burge ni ya kamata a ce a rika yin irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci
3: Abba Al-Mustafa shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano
8: mun kuma matsayin mu na gwamnati mun san mun na regulators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
9: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikinta dangane da bikin kamar haka
10: to gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata to amma na biyun nan ya bambanta da na farko domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata akwai kwamishiniyar mata akwai bangaren hisba ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannen su ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya nayi farin ciki ba kaɗan ba
9: Nura Ado Suleiman Lagos RFI
2: RFI
1: to madalla yanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta
11: rayuwa ta
12: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure kamar kula da gida da matar biyar yara Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
11: rayuwa ta
13: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale tattare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijin su wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
14: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin ina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
13: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
15: da na lura ana yawan samun sabani waje bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
13: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
16: ni dai gaskiya bana dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasarka saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
13: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida samun. To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfaninta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayan su ta ma a bar mata nata ta dafa kayanta
11: da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare
2: RFI
12: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
17: shinda ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sirrai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in zasu tafi zasu bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi a kinga wannan babban challenges ne za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yago zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka a kinga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka ai kai ba ruwan ka tunda dafawa kawai za kai ka dora
18: yayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kin ga wanda zaki
17: eh to ya danganta kin ga abincin in tuwo ne in samo ne kin ga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kin ga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kin ga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
18: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
17: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayi yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda wannan dafa a kai musu mai yuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kin ga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
21: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su yi noman hadin su gire su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin ga lokacin ya tuma su ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta take abincu
18: kanta da yanda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abu
21: oh matan yanzu kamar ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nika ba za su yi ba ba su yi ba surfe su yi surfe su yi nika ai dai karaya abincu
18: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata
21: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da kai ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda yake na abinci sauda ne lokacin da muke zaune kan da ni kaɗai ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirri mi yi nika mi mi tuwo za mi sufe mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
0: Tsawon wani lokaci kake dauka kina yawan mutum dore a lokaci?
21: Iyo ina fara ne tun safar azhar hal asar ina hada gimi da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu.
0: Yan mata musamman na yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
21: Ah to ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin da ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
12: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunan ku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: To madalla, a gaida Zainab da wannan
2: RFI
1: ga shirin mu na gaba.
22: Me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalai marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Nigeria. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Nigeria suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe dalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Nigeria? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Nigeria. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an dade ana ruwa ƙasa tana shinyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali sabanin haka ko yanzu ma bamu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, hadakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya ba ma kallon alheri a cikin hadakar. Sai sakon Yahaya da No Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu Dreban Keke Lago da Babala Maramme Alabo Kasuwan Azare da Ustaz Babalai Alagunno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Bailey tare da Ofisa Rabiu Ahmad Bailey. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauran na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dankilba Hong daga Hong da Bilia Dreba Hong da Ibrahim Yahu da Jibrilla Aliyu. Mu fatan mu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a saki cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasar mu Najeriya. Saifullah Husseini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abubakar dan sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Banin Baka, tabbas muna jinjina ga sojojinmu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara ba da sa'a. Sani Ashahura Megoro Bike, gaskiya in dai da gaske ne America ta kashe jagoran IS, to abin ayaba ne. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rechen jihar Niger, da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Lawali dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad, mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a ƙasashen mu na Afirka, musamman arewacin ƙasar mu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai dorewa, karshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na.

0: inda ya ce ƙasa mafi yawan jama'a a duniya inda take da mutum biliyon 1 da miliyon 400 da 'yan kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa adadin al'ummar ƙasar ka iya ƙaruwa zuwa mutum miliyon 1 da miliyon 700 daga nan zuwa shekarar 2060. Dakarun Isra'ila sun bayyana cafke jiragen ruwa da ke cikin tawagar kayayyakin agaji da zai kai Gaza a wannan Litinin. A makon da ya wuce, tawagar jirage ɗauke da ɗimbin kayan agaji waɗanda masu fafutuka ke yi musu rakiya tabbar Turkiya a hanyar ta isa Gaza don tallafawa al'ummar Falastinu da ke cikin mawuyacin halin matsi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana tawagar da shirin haɗa baki da ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami. To sake yi na labarai yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: Umar Sani, shirin nishadin zai fara ne da labarin yadda kotu a kasar Sifaniya ta wanke shahararriyar mawaƙiyar nan ta kasashen Turai wato Shakira daga shari'ar harajin da take fuskanta, yayin da kotun ta umarci gwamnatin kasar ta mayar mata da dala miliyan 64 da aka ci ta tara. An dai ci tarar mawaƙiyar ce kan harajin shekarar 2011 saboda yadda mahukuntan kasar ta Sifaniya ba su iya ba da tabbacin mazauniyar kasar ce ba, kamar yadda kotun da ke da zama a birnin Madrid ta shaidawa mahukunta. Dokar kasar ta fayyace cewa kafin mutum ya fara biyan haraji sai ya shafe aƙalla wato kwanaki 183 yana zaune a cikinta, inda kotun ta ce mahukuntan kasar sun shaida cewa shahararriyar mawaƙiyar wato Shakira ya kwanaki 163 ta shafe tana zaune a ƙasar bata cimma adadin da doka ta shar'anta a fara biyan haraji ba. Sai kuma labarin da ke cewa hukumar ta ce fina-finan jihar Kano ta dakatar da wasu jaruman kanewar guda biyu wato Adam Garba da Amina Uba Hassan daga taka rawa a harkar duk wani shiri da ya jibanci na fina-finai na tsawon shekara guda a jihar. A cikin wani sakon jawabin mai magana da yawun hukumar Abubakar Sani ya ce hukumar ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon wani bidiyon jaruman biyu da ke zagawa a cikin wani shiri a wani yanayi da ya saba tarbiyya ta doka da al'adar al'ummar yankin gaba ɗayansa. Wannan yanayin ya haifar da cece kuce da tofin alatsi ne da kuma dai maganganu ta kowane bangare daban-daban saboda ganin yadda suka yi ya saba shari'a ta addini. Sai a shakata da wannan.

0: Kuna da fatan an shakata. Sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mama G tai tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan film ke fama da shi a masana'antar shirye fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukan su. Da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa. Yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan film din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba. A cewar ta, hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta. To amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi. To Umar Sani gare ka.
1: To gaida Nasiru Sani da wannan shirin. RFI. A ƙarshen makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka ɗauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunmawa wajen ci gaban Kannywood. Bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar ta ce fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto.
2: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fatimi Jar ta tada tsumin mahalarta taron da aka yi a Kano kenan, inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga. Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa.
3: Ga mu a birnin Kano, ɗaya daga cikin biranen da muke tunkaro da su saboda masu sauraron mu da bibiyar mu a kafofin sada zumunta. Muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraron mu domin gabatar da wannan shiri, kuma muna fata abin da za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba ba wai ga al'ummar Kano ba, al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke domin su.
2: Bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron, kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka.
4: To alhamdulillah, wannan taro is what I have never expected. Gaskiya I'm on a ji daɗi sosai beyond yanda zaki iya wannan, saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs. The issues din da kika aka tattauna a nan wurin shi women affairs take tackle kuma take handle, kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jihar Kano.
2: Farfesa mai nasara Kurfi, shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero, ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
5: To ba shakka gaskiya ni da aka ce ni wannan shi ce to faduwa ta zo dai da kan gaba, saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International, kuma ina bibiyar ku dukkan abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake zakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya. Saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa, kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko'ina a duniya. Saboda haka wannan abu Allah Ubangiji ya inganta, Allah ya tabbatar da
2: shi. Daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajira Usman.
4: Abin ya sa na yi murna fiye da yadda ake zato, kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba. Yau ma kai aka kira mu waɗansu, yau ma suka sani ba abin da za mu ce da wannan gidan rediyo, sai dai Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka ya ƙara bunƙasawa.
2: Sai kuma Fatimi Jar.
6: Gaskiya taron ya yi kyau sosai, ya burge ni sosai, abin ya taɓa ni sosai kuma ya burge ni. Ya kamata a ce a riƙa irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci.
2: Abba Al-Mustapha shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano.
7: su kuma matsayin mu na gwamnati mun san mun regulators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
1: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikin ta dangane da bikin kamar haka.
8: Tuwa gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata. To amma na biyun nan ya bambanta da na farko. Domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata. Akwai kwamishiniyar mata, akwai bangaren hisba, ga bangaren sarauta. Da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannensu ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya na yi farin ciki ba kaɗan ba.
1: Nura Ado Suleiman, Lagos, RFI.
9: RFI.
1: Tuma da Allah yanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta.
9: Rayuwa ta.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara. Tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai.
9: Rayuwa ta.
10: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum. Ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci, amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore, musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara. Wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijinsu, wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure. Malama Maryam ta bayyana min cewa
11: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri, to bana dafa abinci da wuri, haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri. Ni kuma da naga ina da rizin dina kuma naga suna girkin su kai, nace gaskiya na daina kaiwa.
10: A gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito. Malam Sale ya bayyana min cewa
12: da na lura ana yawan samu sabani wajen bangarori biyu, sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare.
10: Duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada. Malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
13: ni dai gaskiya ba na dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya, sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasu rarka, saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba, sabanin inda ace kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirka. Ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya.
10: Na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida. damun.
9: To gaskiya wannan al'ada ta dore, al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni, wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma sai akwai bambanci sosai da sosai, wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolin ta yafi amfanin ta yawa, domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi. Kuma matakin da ya kamata dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci, to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayan su, ta ma a bar mata nata ta dafa kayan ta.
10: Kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare.
14: RFI.
15: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa.
16: Shin da ne aure dai nake wannan al'adar dore, amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba, amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore. Abinci ne ake kaiwa gidan surukai. Yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka, baka da lafiya za a yi maka uzuri. Amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta. Challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba. In za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo, to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba, za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin, kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi. Akin ga wannan babban challenge, in za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsitsince sai ya kai musu haka, akin ga ba dadi. Amma al'ada ce, kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka, ai kai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai. Ka dora
17: ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne, wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kinga ga wanda zaki.
16: Eh to ya danganta, kinga abincin in tuwo ne in samo ne kinga zakai guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu, in shinkafa ce kuma tunda kinga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano, ya danganta dai. In taliya ce kinga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu.
17: Wani fata kike da shi akan wannan al'ada, shin za ki so a ce babu ita ko kuma yaya?
16: Ba zan ce babu ita ba, amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba, ai sun wuce wannan matsayin. Yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so, suke son su ci su dora su dafa da kansu, ai ba sai an dafa an kai musu ba. Saboda wannan dafa a kai musu me yiwuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba. Su da kai abin da suke so, kinga kawai wanda suna dafa abincinsu ai ya.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malama Zainab Amma, dattijuwar da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
21: Muhammancin dore, idan kana da nan gaba da kai, kai su komi su za su je su yi noman haɗin su gire su kawo. Amma inda ba matar babban wa ita take, yayin kin ga lokacin jatumarsu, ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta ba, ita ce take abincin.
22: Kanta da yanda matan da suke kamar su yi surfe su yi menene, matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abun?
21: Oh, matan yanzu kamar ba mai gina ne ba, ba da kudin niƙawa za su yi ba. Ba su yi ba surfe, su yi surfe su yi niƙawa, sai dai kara yi abincin.
22: Kike tsawon wani lokaci ake ɗauka ana yi wa mace ɗori kamar ana kai mata abinci har sai ta hayayyafa ne ko kuma yaya ake mata?
21: A kamar ita wasu za ta danganta. Ai da kai wasu da wuri ake musu biki, wasu ba sai san da iyayen suka shirya, amma in ana zaman lafiya duk da ɗaya ko aboki ya zama ce batta baki abinci, inda yake na abinci sauda. Ne lokacin da muke zaune kan da ni kaɗai ce ina aiki ba wanda ban yi ba, za mu yi sirfe mi yi nika mi mi tuwo za mi sife mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
22: Tsawon wani lokaci yake dauka kina yi wa mutum dore a lokaci?
21: Iyo ina fara dai tun safar azhar hal asar ina hada gimi da kan fira nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu.
22: Yan mata musamman ne yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
21: A to ko da zaman Allah ya sa samu mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ku iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
15: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
15: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunanku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: To madalla a gaida Zainab da wannan
19: RFI
1: ga shirin mu na gaba.
0: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Najeriya. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Najeriya suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe ɗalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin ya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya? Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali saɓanin haka ko yanzu ma ba mu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, haɗakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya, ba ma kallon alheri a cikin haɗakar. Sai saƙon Yahaya Dano Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu direban keke Lago da Baballe Maram mai Alabo kasuwan Azare da Ustaz Baballe Alagurno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauran na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dan Kilba Hong daga Hong da Bilia Dreba Hong da Ibrahim Yahu da Jibrilla Aliyu. Mu fatanmu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasarmu Najeriya. Saifullah Husseini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abubakar dan sa'a shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko ba ni in baka. Tabbas muna jinjina ga sojojinmu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara ba da sa'a. Sani Ashahura Megoro BK, gaskiya indai da gaske ne America ta kashe jagoran IS, ko abin ayaba ne? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rachel jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Lawali dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad, mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a kasashen mu na Afirka, musamman arewacin kasar mu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai dorewa, karshen azzalumi baya kyau, ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na

0: To da fatan an shakata sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mama G tai tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan film ke fama da shi a masana'antar shirye fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukan su da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan film din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba a cewar ta hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta to amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi to Umar Sani gare ka
1: kage da Nasiru Sani da wannan shirin
2: RFI
1: a ƙarshen makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunmawa wajen ci gaban Kannywood bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar ta ce fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto
3: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fatini Jar ta tada sunan mahalarta taron da aka yi a Kano kenan inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa.
4: Ga mu a birnin Kano ɗaya daga cikin biranen da muke tunkaro da su saboda masu sauraron mu da bibiyar mu a kafofin sada zumunta. Muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraron mu domin gabatar da wannan shiri kuma muna fata abinda za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma cigaba ba wai ga al'ummar Kano ba al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke yi domin su
3: bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka
5: to alhamdulillah wannan taro is what I have never expected gaskiya I'm ona ji dadi sosai beyond yanda zaki iya wannan saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs the issues din da kika aka tattauna a nan wurin she women affairs take tackling kuma take handling kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jahar Kano
3: Farfesa mai nasara kurfi shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
6: to ba shakka gaskiya ni da agece ni wannan shiri ce to faduwa ta zo dai da kan gaba saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International kuma ina bibiyar ku dukkan abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake zakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko ina a duniya saboda haka wannan abu Allah ubangiji ya inganta Allah ya tabbatar da shi
3: daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajara Usman
5: abin ya sa na yi murna fiye da yanda ake zato kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba yau ma kai aka kira mu wayan sai yau aka sani to ba abin da zamu ce da wannan gidan radio sai dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kara bunkasawa
3: sai kuma Fatini Jar
7: gaskiya taron yayi kyau sosai ya burge ni sosai abin ya taba ni sosai kuma ya burge ni ya kamata a ce a rika yin irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci
3: Abba Al-Mustafa shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano
8: yanzu mun kuma matsayin mu na gwamnati mun san mun regulators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
1: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikin ta dangane da bikin kamar haka
9: to a gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata to amma na biyun nan ya bambanta da na farko domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata akwai kwamishiniyar mata akwai bangaren hispa ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannensu ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya nayi farin ciki ba kaɗan ba
1: Nura Ado Suleiman Lagos RFI
2: RFI
1: tuma da lanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta
10: rayuwa ta
9: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
10: rayuwata
11: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum kodayake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijinsu wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
12: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin ina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
11: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
13: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
11: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina baba ta bayyana min cewa
14: ni dai gaskiya ba na dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasu rarka saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda ace kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
11: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida mun.
10: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni, wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai, wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfanin ta yawa, domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi. Kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci, to kawai ya basu kuɗi ko kuma ya basu abincin a ɗanyensa su dafa kayan su, ta ma a bar mata nata ta dafa kayan ta.
11: Da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare.
2: RFI.
15: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa.
16: Shin da nayi aure dai nake wannan al'adar dore, amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba, amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore. Abinci ne ake kaiwa gidan sirrai. Yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka, baka da lafiya za a yi maka uzuri, amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta. Challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba. In za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo, to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba, za a yi tunanin ko haka ne ka zuba abincin, kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi. A kinga wannan babban challenges ne, za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka, a kinga ba dadi. Amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka, ai kai ba ruwan ka, tunda dafawa kawai za kai ka dora.
17: Ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne, wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kin ga ga wanda zaki.
16: Eh to ya danganta. Kin ga abincin in tuwo ne in samo ne kin ga zakai guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu. In shinkafa ce kuma tunda kin ga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano. Ya danganta dai. In taliya ce kin ga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu.
17: Wani fata kike da shi akan wannan al'ada, shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya?
16: Ba zan ce babu ita ba, amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba, ai sun wuce wannan matsayi. Yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so, suke son su ci su dora su dafa da kansu, ai ba sai an dafa an kai musu ba. Saboda wannan dafa a kai musu me yiwuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba. Su da kai abin da suke so, kin ga kawai wanda suna dafa abincinsu ai ya.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malama Zainab Amma, dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya.
21: Muhimmancin dore, idan kana da na gaba da kai, kai su komi su za su je su yi noman haɗin su gire su kawo. Amma inda ba matar babban wa ita take, ya yi kin gana lokacin jatumarsu, ita ma da Allah bai sa ta samu sirikar da ta hutar ta ba, ita ke abincin.
17: Kanta da yanda matan da suke kamar su yi surfe su yi menene, matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abin?
21: Oh, matan yanzu kamar ba mai gina ne ma ai ba da kuɗin niƙa ba za su yi ba. Ba su yi ba surfe, su yi surfe su yi niƙa ai dai kara yi abincin.
17: Kike tsawon wani lokaci ake ɗauka ana yi wa mace ɗori kamar ana kai mata abinci har sai ta hayayyafa ne ko kuma yaya ake mata?
21: Ah, kamar ita wasu za ta danganta. Ai da kai wasu da wuri ake musu biki, wasu ba sai san da iyayen suka shirya, amma in ana zaman lafiya duk da ɗaya ko aboki ya zama ce fatta baki abinci inda kina abinci sauda. Lokacin da muke zaune kan da ni kaɗai ce ina aiki ba wanda ban yi ba, za mu yi sirfe mi yi nika mi mi tuwo za mi sufe mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu wuce
0: tsawon wani lokaci ke dauka kina yawan mutum dore a lokaci
21: yi yo in na fara ne tun safar azhar hal asar in na kar ina hada gin da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu
0: ƴan mata musamman ne yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke
21: a to ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya aiki ko ne ko gidan su kai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne su ringa za ka iya yi mata za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya ko ita ma za ka iya za ku iya zaman za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya
15: tattaunawar Hafsat Abubakar da malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyo daga jihar Jigawan Najeriya
4: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-88-99
15: tambaya a gare ku masu saurare shin akwai al'adar dore a yankunanku menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada wace shawara kuke da ita akai sai mun ji daga gare ku Madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: to madalla a gaida Zainab da wannan shirin
2: RFI
1: ga shirin mu na gaba
22: Me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Najeriya. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Najeriya suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa ƴan bindiga sun kashe dalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da sakon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki. Da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi to an dade ana ruwa kasa tana shinyewa don haka a baya ma da su shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su kuma alhali sabanin haka ko yanzu ma bamu yadda ba mu gani a kasa ba kurmato labari ba hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar Jakadan Arewa hadakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya da barar sace arzikin yankunan mu ne na arewacin Najeriya ba ma kallon alheri a cikin hadakar sai sakon Yahaya da No Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu Driban Keke Lago da Baballe Maramme Alabo kasuwan Azare da Ustaz Baballe Alagunno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Officer Rabiu Ahmad Beli Ya Ubangiji kai mana maganin ƴan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail kauran na moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun yayi mana dadi amma kuma bana goyon bayan hadakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka saboda wace kasa Amurka ta shiga aka yi nasara akan tsaro. EFCC Dan Kilba Hong daga Hong, da Bilia Dreba Hong, da Ibrahim Yahu, da Jibrilla Aliyu. Mu fatan mu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasar mu Najeriya. Saifullah Hussaini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abbakar dan sa'a shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Bani Mbaka, tabbas muna jinjina ga sojojin mu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara bada sa'a. Sani Ashahura Megoro BK, gaskiya inda da gaske ne America ta kashe jagoran IS, to abin ayaba ne. Ibrahim mai wankin hula a garin Megodiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron radio ta Africa Region jihar Niger, da Hassan Albasari Abu Afan, da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura, da Lawali dan Sulba Sokoto, da Fatima Sharifiya M Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a ƙasashen mu na Africa, musamman arewacin ƙasar mu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai dorewa, karshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na